0: Hello.
1: Hello.
0: Habari.
1: Salama.
0: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Kuna ungena hizi doli mungu kutoka ikongosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
1: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndiyo.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili. Na hii saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
1: Aisee, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Nimeiona hapa, message imeingia tu.
0: Ah, tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi?
1: Naam.
0: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado siangalia, nimeona message kwa
0: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wakweli.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai uko uliko.
1: Haya.